tokata ego na riti tokata ngweto na ngweti tokata ngweto na ngweti tokata umbo na ubiri tokata umbo na ubiri tokata moto na moti tokata moto na moti nate na joni nate na joni nakagika nyati na makara nakagika nyati na makara kuti napidika nyati na makara.

0: Tino kanya wakwe uye uungu na kumbolu edo
1: Ofundi
0: Filipo kundi wakwe uye uungu na kumbolu edo
1: Walumudu kebrangwe